utenda wakulusa na kusolola mbutenda ukulu uyo ungaulaye chilipolipocho ne kushitsa nguwa makumi mairi na zinai ungaleka kulapwa. Mbuto inaonerera shankhoza inati itani izhi. Pangati pana mwana alikulusa kubva kukonza munhenga na manyoka ninga madzi ya mpunga kana kugala utenda wakulusa na kusolola. Tola letu uchienda naye kushimitali ili paduzepo. Munjira kumupasa mishtura pangati palibe madzi, tii, sumu, madzi yakanhiwa na munyu.

0: basi wadikani na kanyimbo akatapata shika kumbira na mabasa ano adalingana na kubira kwa wakati mchibaru kwe majita na kupruta na kwa nuti na sanga na ashe mabasa rukutewela salani
1: mbuwa ya wakati

0: Alima, Sara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
2: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babazari pano huku zakona ziri kuita pinge kudura.
1: Audiki ngei murio we shingia ngia nuziropa shihuku. Zaka chipa maningi uye ziri nyore kuzona.
2: Shingia ngia nuziropa kurea kutiaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke ziri nyore. Asi viskai tinge kunaka uye zvichipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
2: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
2: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengiye nozviropa zvehuku.
3: Alima.
2: Maikuru.
3: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
2: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba

0: ramwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ah, ndurukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndurukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku zako nadziri kuitapi nge kudura.
1: Audiki nge imurio wezhingia ngia nuziropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zvirinyore kuzvona.
0: Zvingia ngia nuziropa kureya kuti aona nuzvifarira.
1: Anuzvifarira shamwari. Ngezvekurya zvirinyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiye nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu, iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore, uye raramai nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Alima! Alima!
1: Sara shangwani yangu.
2: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
1: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku zakona ziri kuita pinge kudura.
2: Audiki ngei murio we shingia ngia nuziropa shihuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
1: Zvingi yangi anozviropa kureya kuti aona anozvifarira.
2: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipa otongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
1: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
2: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengiye nozviropa zvehuku.
3: Alima.
1: Maikuru.
3: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu, idhikai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Alima, Sara shambani yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
2: Ndurukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndurukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano huku zakona ziripita pinge kudura.
1: Aubiki ngei murio we shingia ngia nuziropa shihuku. Zaka chipa maningi uye zirinyore kuzona.
2: Shingia ngia nuziropa kurea kutiaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke zirinyore. Asi viskaiti ngekunaka uye zvichipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
2: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
2: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengiye nozviropa zvehuku.
3: Alima.
2: Maikuru.
3: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
2: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: kanambuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Anadoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
1: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.

Hama kungwarirwa ko homi chimanikichwa ala unoti kuna Al-Qur'an uya unoponesa mundu umwe unototo janiswa na uya unoponesa vazinji shandisa mushikitero kuitira kuzajisa ubaba muprofiti unoti umwe no umwe unodika kuita ubaba ngokudaro ngwarira homi iyo ukama wako usati washandisa mushikitero wako ukande pavute zuvarese gwimba kuitira kuti uvate pasipao usiku wese usitu kanyambovona ndhunga.

zvakasiyana siyana tinonga tosijivira ojomanyoka tinojivirira kolera zviro zvakanaka maningi kudaroko kuti tinge tosigeza nyara munguva jese pazvese zvatinonga tosizobata tenda kozwa ngoma iyo.